gari sani da ba ma gari ri ga ga ma ma da da ni ni sa sa ni pa da ni bi nu ta sa sa ni da ba ma gari ga ni ni da ba ma ga da da pa ni

Sari sari da ba ma ga ri sa ri ga ma ba da ni sa ri ga ri da ni da ma ba da ni bi nu sa sa sa ni da ba ma ga ri da ba ma ga ma pa da ba ma ni da ba sa ri ba da ni bi nu sa pa ma pa da ni